mo ki gbogbo olugbo mi. Sunday ni climax ye. Sunday ni pade yan yo feju keke. Te ba ngbo nkan feju keke. Yo fona soju njo Sunday. And mo so nkan kan lana mo bo abe speaker re fun yin. Mo ri osu marisa ni ona meji. Mi ru eleyi to je pe ko komo. And ti we ba ti ri be mi ni de na penu. Mi si ni waste time. Gbogbo le ni bo le tin gbo mi. Eyin omo Olorun ka kakiri pelu gbogbo nti baba mi arugo ojo danwo lana gbe se ope mi po mi o le santan se ran ti gbosu testimony la wa mu ra kankan kan si o gbogbo baba se nse.

0: Ogbe yo mo le wa do ba le wa kun le. E ja dupe lowo baba agbalagba. Ina gbori ile feju. Enikan ni woli e wa sori Facebook lana announce 77 festival of the first born. Mo nbo la ro yi. Bo go se nje ti Olorun. Ki n to bo si ba yi ka oto e ba yi ka o si fun. Ha, wo la ba se se o. Olorun amo, ope si gbon mi. Ope n se mi. Mo ri osun mare ni osodi. Mo ri osun mare n wema. Mo wa beyi Oluwa kini tun me leyi. Oluwa ni ko mi. Mo ran lo si osodi nitori awon eniyan 1000. 1000 le je 10000. O si so nkankan to ni ki n se lowo. Mo nbo. Gbogbo ni e ba mi ki e ba n ki e ba n ge ba n dupe lowo e. Kini ki n so na sa. E kan ba n so pe Jesu o se. Ba ba o se. Jesu o se. Ba ba o se. Jesu o se. Ba ba o se. Jesu o se. Ba ba o se. Jesu o se. Ba ba o se. Jesu o se. Ba ba o se. Jesu o se. Ba ba. Gbo pe mi atawon eniyan re. Adupe dupe adupe pe okun. Ogo ni fun o Jesu. Jesu Oluwa wa. Eyin ayan be fun ti baba mi arugbo ojo dewo 77 ana edide nle. E ja jo ki hallelujah nla. Mejo si. A si si ogo marun. Mommy edide daddy edide. Bo ke to se nkan kan e gbe ese meta si waju. Ateyin te 177 ateyin ti e ni anfani ati wa. Ninu osu yi ni wa gbare. Mo so ni won re mi si oni pelu majemu ati ipe osu to wonu e ni lekun o si fun o oda mo mo gbese kan lo si waju wa so rire gbe kije wa so rire bi ese lekejo loruko Jesu wa so rire nibi to wa de yen nawo e soke baba gbogbo en to ya mi nle je nle won ba in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ti ya mi nle olorun je nle won ba paja in Jesus name. Now, be se gbe owo yen soke se le jiju ope e kan jo ijo yen lati fi dupe en to se lati fi gbega fun to dewo ni ana eyin le mo wa nbe awon to wa nbe mo ko tun se bebe e wa awon testimony bo se se wele wele eh ni nkan kan ti mo fe se laaro yin leyin adua ti ba gba fun yin gbogbo eyin te wa ni oso ni waju olohun ateyan iru pade bayi ki se pade to convenient but emi oluwa ni iko mi lo si oso di to ba ti di ola ago meje ngba ti o ba fi di ago mesan abo wole odekun le o ti ku oleko enikan ni 7 to 9 be ni mo so gbogbo se nje ti olohun ibe ni emi ati yin o ti lo pade baba mi ologun ajobo gbogbo eyin te wa ni osodi ma juwe bi ta fe lo ni si mo bo the same osumare na mo ri nwe ma ani kete te yan ba ti riru nkan ba yen nkan ni enikan ni woli awon ti nbe losodi ki le fe se fun won ma ba won ma no yin ti won ilowo ni gbogbo eyin te wa nbe oluwa ni mo fe tun pese ise testimony kan be awon testimony yan 1000 ko tun jade lati be so mo npada bo eje nse bayo ka to jiju ope eje npe eni ki won pastor iko ba njuwe bi ti mo nbo lo sodi
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa musin gbogbo eyin te nbo

0: So mo so fun ya ko mi pe mi o like ma gbo program kin
1: ori radio
0: iro ti po ju because I was born and brought up in deeper life pe so mi won fi yen ko mi won sa ma to ba ti di oruba won ma pe boya e gbo kini kan ma yin mu ma pa phone so ngba to wa di match a wa lo sodo won a lo ki won by the be ba won ko bi won te wa ba mi soro won fa be lowo ko mi pe show ni data o wa ni ya wo sori Facebook e ba mi wa odekule epa France ba ba mi mo sa won pe ki lo fe se ki so ki to charge ba won ti ra sweet time yen se program kan eyin ati mama eni ko ko sweet meji dani ben so won sa ko sweet fun lowo mo sa won pe kinu se ya so ngba ti oko mi ma ti o ma ri o wa ri pe wa online so mo wa ri pe eyin ati mama be joko mama rerin papa iru awon program ba mi o so ngba ti won sa ma hen program mo ti ko won ti last week kan ka wa to ka to join so ma awa ni pe ke to sere ofe pe mama ni kokoko gbadura so but mama se kokoko gbadura mama wa so pe o ni ara biru kan to wo awon n ko de need omo nge but awon se gbadura yin pe ko se ami o fe oko ni osu iwa loyun
1: joy makaya dalia o fe oko wa loyun o le ni kan ti wo sister atoko won bi o se wa nu love in Tokyo and love in abe ya won na mo so onwo mi bo sami wa gba ka re wa bi omo oyun lo pe 1 September
0: so ba e sha bit mama she soro yen mi sha mi oko mi
1: eh sha mi
0: sha mi oko mi sha paro a mi mi so oko mo wo ngba ti eyin na ma tu the same thing e tu so e tu repeat oro yen mo sha wa se ngba ti ya ko mi wa nwo mi bi pe boya mi ni mo ni problem won tin ko ji sim la
1: won wo pe omo ya bo lemi yesu
0: mo sha wa se ami
1: won wo bo ba de 7 eyin e mo se nkan
0: mi ngba te ma te wa mi bi menstruation first date boy wa na mo kekere kan ni omo yen but like 7 years auntie e ti loyun mo ana kini wo mo ton pe ni oyin ko mo
1: so quick so quick
0: mo anja be show mo result ti won fun mi ni koko be sha boy lo se test ni boy je positive
1: o doyun hi wa lo ni
0: lo se favorite food mi wa gba fun mi ni school so ngba ti mo sha mo ni mi sha du sha ngba ti mo adele mo so fun koyun ele mi ma se ni
1: eh ese
0: ifile ko ma fun yin sile o ma album lo si registry ma se engagement ma se mo ni mo sha ka o wa ni agbara olorun ojiji ka so be won pa olorun ojiji yen inu won bi mi
1: inu bi yin
0: mo ni se olorun ojiji lo fun mi ni ojiji ti se o kini ko kini ko ya sare bo mo mi sha wa sare di omo eku seni to se wedding tere gbogbo awon to se wedding they didn't have happy home
1: ah no we lola testimony them boy in ti won o se ri le yin break re mi o be so bo loni ka le tete ku
0: so bus mo me se wa so pe se nkan ti mo fe ni mo ani nkan ti mo fe ni mo me wa ni ah pe

ti e fo le ki won foro le soro ani mo mo ri nkan kan osumare mu nwo yi mo ro sumare ni osodi iru first time iru e akoko sumare nti emi oluwa so fun mi ni pe ohun duode wa nbe o lohun duode awon kan ta won na mo so te

ti e fo le ki won foro le soro ani mo mo ri nkan kan osumare mu nwo yi mo ro sumare ni osodi iru first time iru e akoko sumare nti emi oluwa so fun mi ni pe ohun duode wa nbe o lohun duode awon kan ta won na mo so te si mo labo na labo

0: ni pe won ti send owo ah be ni e de so fun mi ah ami se
1: fill 16363873 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi mo so tele agbara olohun ti mu ni lo bi